Mark Kungon Tarok Chapter 1 Ngorongoya Reading 14 Ngoro Ka 45 Lele Chisuyo Duk Marangala Burpoy Merina Wangan Meriwalu Yo Ngayja Marchi Burpoy Meriwara Yol Ngobunna Nan Bala Jisua Pala ngay di pal nyong tunja ka pijana wanga. Karay, kung kaya ra ngara na, muli ni duk-duk cha, ni ngara na yuro duk marama na. Tuna mangay di sunja, uyo na nan ngo. Tuna magung char yunja, ka mulka na nganya, ka pijana ngay wanga ja. Duk-duk ngara duwala nungo, Ma doktora na yana. Juna matunupa na yana ngayi huni dara munja doktuna. Lingu riri yunja nganyanguri nginja kanana. Winya yuna wala yana. Malangay nguri ngunja jisu bili yunga wanga nganya dal yuna daroktu. Juy yuna wala bijana. Wai yakalaka ngagulku ajangi. Marci ayana tunup pa, muni mala. Ukungal yun na meri lebon bolere. Maru nuna ngay yuro. Talkarap meri yun ja, yul ngoyun nama nama, yukura nguni liyina. Ka nguni ngay yuro, main maklakara manja nuna. Pala ninja yuro wika ma mundur na patara kuno o. Tabu wika ngaya. Biakana bijara nguni mausis to, rom nirara natili. Mari rubuk mak tiri yul ngunja walala. Main ke tiri nungo. Nguni ninja linggo na duwali tuk maya nyana. Yuru ngainja nguni dara munja meriti na warai kuung merina. Bala lakra ngalaja. Bala kayun merangala warai. Tau janguri kiye. Ya kana ngai marangala jisun na yudarok nguni ngai wangana. Ya kango lakra ngalau. Malangai jisun ya, yakana marcina biapun ya. Juna maingunin malai ya. Yul ngukulkup merililin ya wangalili. Enangai yukurana nininin ya jisun ngunilina bahay mana. Ngailbing urana, ngayabalk ngurang ya. Tawalalan ya, marcina. Yul ngukulungun ya. Ngayabalk nguru ka ngayabalk nguru. Utiaran ya nganya. Juna mai. Kadua la dao, muni mako ngo. Laka ngalangay ko na mako, jisu walangoy. Balanya.

Mark chapter 3, ngurung nga reading ja, 7 nguru ka 12 lili. Yur nga walala, yurum turu na marjina, bawala mri nguru, wanga nguru. Ngula nyamu nya mitji. Ka ta nguru nguli nguru ja, jiso ka nan ngu, lulu mri nguru walala marjina balai. Rungina, kela lili, ka pukulun lili. Ka kulku na mitri na yur ngwala la yurum duri na marjina. Yuna mai nanu kala jisu wala nja. Marjina nja wala languni gala li nguro makar nguro. Ka judia nguro makar nguro. Ka wanga nguro judisalam nguro. Ka idimia nguro makar nguro. Ka uripu nguro kalik nguro wanga nguro. Mula nguro bala. Jodon ngoro, mayak ngoro, kapu ngoro. Ka ulipun ja marjina ngula ngoro na, caya ngoro na, ka saden ngoro na, lukmaranyara ngoro na, wanga ngoro. Linggo, tahu jangoni, jisu wala ngoro, birktur nana, yukura na, birka mirilili, wanga lili. Kulku yuna mitri na yul ngu yuwala la ngakula nguni jama ganjar mirinja. Nguni ngai yukrana yul ngu na dukmaya ngala. Pala wala la yana marjina na nanukala. Piabul na wal ngudika na mitji. Yu wala la nja yul ngu nja wala la marjina yurup turna na. Nguni malayina rangilili. Gunga ngala wanga janguni. Wala lakit minana marjina kalkililina jisu wala pala bayanguna dalakar nanngu jisu nina nila unja pala ngay wangana lundup miringunna wala lana jisu bicara way michia ngarako mara nga walala mara ngarairo Nina ngunilina, mikia ngurana, bicara. Yo, ninggo, ngai nguni jisu yo, duk merangala yur ngunanja, walalana, ngatilinja. Malanguni, riri mili yur ngunala marjina, tutruyun minana, tikana. Tuk-tuk tina walalana ngu jisu wo, Mulkanya lawo, rumba lawo. Anguni walala nguringi, mukui wala ngumiri unja, yul nguyu walala nangala, nganya. Tunu pala walala nguni, kalkina, purul yurunanja, marjina, kumurulilin hanukala, yana. Bala wanganana, yacuruna, picarana. Ninja tuala katup ringo. Nguruku jiwar uiwo. Wal ngugotku. Balak tunu pala ngai jisu yunja. Wangana. Talu yun adikana darok tu. Bala ngui kala inja. Mokui walanja. Birimbiri wala. Walalanggala. Tamok marangalana walalana. Wangana ngai bicara na. Mukturana yakana numayuru lakrama murupa yuru ilmu wanja ngarana yul ngaraduala bicarana kaduala dao muni makungo lakangalangai kurna maktu jisu walangoy balanya

0: Ephesians chapter 5, verse 3, ngurugabala 14 lel.
1: Heading awang abichan gam. Naman to kanin ang ayang urar chalk na yan, ang ngunilin nguni, balay alam, miring ngaro, mungoro.
2: Iwalk na, naman do alkot, wangarawin, yan yul ngawalal. Paango yan, namato, chaman marambeng. Ka ngulan na ang mala chal tumurin niya mirin niya rom. Ka wanangar tumurin mirin niya. Kaya ka walki wangan na mirin niya, nguni nguin niya, nguni yay kuro niya, ngulan na po niya mala ngoy. Tuwali niya mala nguni yaka yambi tunupa, nguli kuro ngun yul ngawalang, nguni korko lang mirin niya. Kaya ka ki wangi piyak yay kuro niya taruk, pindar yurin niya. Kaya ka wangi warku urinja, muni ngulan na punja mala tarpal punja. Kaya ka ki wangi taruk tu wangarainja. Piak pili wangingi ngamakurian taruk ja. Ka buku kuru punja ki nganyapinyanan yan kot wangarnan. Pilin nakun numa meringin, muni tur yajmirja yul ngwal. Yakato kulungi kot wangarwal jawangalil ka romlil. Ka marang uni tau nirpanaw jarum. Wal jatung uni yark tura balayan. Kanang tura walto kot wangarwal ja. Uni urja marambak mirja yulungo walal. Ka urang acara mirja yulungo ulungo. Ka rombak manane mirja. Ka wanang adilkur mirja yulungo walal. Uni walja nguli ka wangar kuman rupian muka ka ngula naan mala. Ka pukmak nguni uri, yakawal bungkong yan garing nanukalja muka wangal Jesus Christ kalja. Ka marang nguni tau nirpanawinja rom, paingo yan.
1: Wulipuru nga nguli ka nguni yurungo lakam numalang nyali una. Yan anna kun numalang nyual kabirka yuna meyali kaman. Yan bengunin men makna ngunin numangule kayat kurunya jama. Palanya na kundual marambany. Kawan ang atumuri niya mirinja. Kangulan na malany ngunin rumbak mananami namir rum. Iyakan numan butro bitur walalang kun daruk ko. Uri kiurung kun melek anamir unja walalang. Pilikot wangar niya ngulik ka ngaramuri riyat kurunja nguri kin rum ko. Yuwal kyan nga ito dagri urunya walalany, nguni uro na nyul ngun mala, nguni walal nguliki yaka daruk nga nyamarang. Kadil tigurupan miru walal ngulika nanukalanga rum ko. Yo, numandu ka baengun mala manapan balanya urung kali nyul ngwal walalanggal. Pili ngatil dyan numakan nguni ninan buko muna ngurian muka. Kat piangun bala numakadwal nina barayalang ura. Kalkin yanan garay wal na. Kacuy biya kun bilian gininin min makongon. Pili numan duwal yul ngawalal jara taon buy na. Yakan ngula buko muna woy. Nguni nguli ka darpa ngutan ngunal walo ngunja. Brayala miring ngunja. Palangay nguli nguni in darpa ngutan ya marci min maktira. Puro mirira. Brumun ya lachun dika. Jiliil na. Kanguli nga ito kay yul nguni na god wangar wal njayan rumor. Brayala miring ngunja. Kanguni indo kayul nguni na ngamakur na yan, yuwalk na yan rum donopan. Palanyan na kununi indar pa buru man makmira.
2: Kacuy, walal. Britin birkay urinja. Larungun manapul ngurikin. Mula nakun malango man makun. Muni nako ngay kakaray chaltir nungo jamao. Pala jaman yan tunupan uniin mala. Ngayangun ngamatangun nganya karenan. Yakan naman wangkanya manapul urukurunggal ya yul ngawal walanggal nguni walka nina pukumuna ngur yan. Walangkuny nguni kuyangan na ka jama ngulan naan nanginik na wangaran. Yakaki nini walanggal ya rum ngur. Nindu ka nina martunupayan. Pala namato nguni yulkuman lakaraman tawatmaraman nguni yaikurunan ya rum walangkuny. Yakan namato marichi lakaranamir. Muni ngunja, muni muna punja romboy. Muni walang nguli ka yulungu jama kayul. Muni pukumuna ngur. Pili nguni rom mala walang nguli ka nguni jama miritira yajkura kura kurupanamira. Muni indual to bongkong bokumuna nain wangan bokmakna warwam dura cingara in. Pala bokmak tiyan muni nain malato marci malung dura warangultin. Yo, muni ngay bongkong kot wangaruin badala cingara in. Pala ngay indo bongkong muni ngulan nain mala bokmakna yanan tawat turunja. Mula yulto kan yulungui wukirin. Tuan jataro kam. Piakun berai ura ni nguni yakur tumurja yolongo. Ruri ura ni to pingunja oni tingkan nangunja. Langain to nana Jesus Christ tun jaratawa miriaman liup maraman deka. Ngingin nanukin galna ngai padaya lainja.

chapter 1 bible 43 ngoro gabala 51 li heading nga bichan garun gam jisu yo grai mandu paling bilip na ga nathaniel na ka wari pungu yun walu yun an jisu mkul ko yuanan balaya diru wan ya gala lelen ngiri mal ka ngunala yam nan malang tuman yul ngunya kun bilip nan ka karuan nan jisu nan gubichan kumal tuan nya kun bichan ngaro nan mambana bilip mayul ngiri ma bitchay dawi bayi ko na bay mangiri mawi bana tu palin andrun ga bitan bay ngay nga nyina bana lang ayam ngiri manga palanan bilip mangaranan kawai tuan nan yul ngo ya ko na then yul won palanan rakaranan nan gol bicanan wai lin gundang ngo ngana pum malang tun maranan pamayam yul ngo bana kay ngan mau ti kro ukiri wo mala rakaran kadanal kay ngan bana jawark mi yu warayu dawo nan gol yu rakaran pamayam dang unan na jisun Kau cip kun gado minggu pada ngiri mana cuit puyun. Kanan mam Nathaniel ma buku ane cuman nan gu bilip kum bicanan. Ngan gaul bayi ngay ngadang ngunung na ngua kuru rum malang malang tu no. Biwalim ngiri mangu na cuit ngurum ka bican. Kanan mam bilip manan gu garuan bicanan. Kumanggaran nunung aru nunu pinianan na mam nunggu ay ulen mangu ciyo bican. Palado pangaranan ya najis ulen. Kabana nan Jesus na ngalam na Nathaniel nam ngara na lem rally pala nan bijanan garwanam na nga ngacil tuani en nan gulit mawal ngu Israel ma malayol ngo rom yuno pam kangan gaol ma bay ngai ngajan ngo narami ka nan ma Nathaniel ma buku ani cuma nam nan gu bijanan wai nal yuno no tangu mangi nam nyako kanan mam Jesus garwan Wai nga cil mo yana ngaya dangu nuna na ngalam nunu kay nga nyinan dulpu nga muru kay nga darpa nga. Nga arun nuna ba na bilip tum galay manura alim nya kolem. Kanan mam nesen yul manan go bijanan garawan, malgi kunami, nunum dangu yul ngu gadup mingu god wang arun. Kabiya pul nunu dangu nguru ngu bunga wa Israel puyu wo yul ngu wo malawo. Kanan mam jisum garawan nangu nesen yul bijanan, Nunum tangu linggun maringgin ga mawuli piyanan nuno nyako. Linggung ayara karana min nunggulo. Banangaya nuna nangal darpal nyina nali. Cinangu bala nuno ngaro na mabia pulna wal ngo darpal na marimin rom malany. Tulukto manakay nga. Katurwara ngor biwala yang bala nan jisum garuanan tanalingu bicanan. Dangum ngaya kay nga gulit na yana numalingu rakaramam. Numam ngaro na man jiwar malaptundan. Kanama naman nga rogod, wang arum dawo, kut parunda min na marany. Tanal nga rogay nga ngirin bumanda, budwalak tuman min. Piwalim jiwar ngurim, ralin niya kulin, yul ngulin kato mingulong.

My name is Gautier. I live Paroi. And I'm 90. Young Radio.

0: kun mä näen meidän bei pikkenä. Pala. Why money? Nana pini dalu lira battala na. Battala ina pidi lira ya. Pikkenä ngainga nyawangan irmar maruna na. Pieni nala. Ebiena ngai wanga ngainga. Pala ngai pina. Marara ya runa dartu na pikkenä ngai ya. Ngai wanga na warangya. Pala wap tuna ya ngai pala wanina na. Wanina na ngupana na. Ngai ya warang de wattiu. Ngai wanina wanina. Talira. Wai kungai warana. Wai kungai warana. To wattu warang wattu warang pikkenä ngai ya chunna marchina na ya. Little red warang ya. Konga yung arana. Wai jari chango korana chattu na. Chattuna ay korana weja. Yulngoy, tirami yung weto. Iro na ang balan, bilin niya, talpa chattuna may mala. We nga ko yung nga nga korana, yacho na duwa na lili, dakul mi, wandin na ay korana. Wandin na. Mulka na nga nga nga, mayang na nga nga, ngunin yung putter wita, bala, birri yun na. Duwa na nilunguya, warang niya watu ni tartuna. Manyip mo nga nga nga. Aduan ni kura marchi dai kau na ichala una binir little red riding hood na niro dark tunja deng we are na biri in blang upana nya dakul una do ago ngai wanda na rike kura wanda pierdi na na pierdi na putra wila wila na pala nire win tira na wanda na pala yakana wanda na parkudin na do anu na ru ngopan ngana po rike kuna bichana na weka parkudin na ngaya rica ko na wanda na biyar nung una. Rica ko pral na niya wanda na biyar na wala biliwaya nga niya. Ngopa na dakul yun na batala yun na dago. Weja ngurungi mo lang ito. Yulong nga niya tirami ito wato. Picha na. Pulya, chato na nga niya. Chato na ya nga niya. Bala nga imanyi mingu ya. Nguna ya na bala. Kakto na nga niya. Nga manyi mingu na nga iyi. Bala wangan na. Ya kandiro bulo marchi rica ko. Ngayon na batan ko na manyi. Manyi markab mi manyi. Ngara nung warwo yun na nabitya na balangay wanga na. Ya kandiro bulo marchi rica ko. Tika na malan yung warang malan ya. Rica ko nina na madakarit mi. Bitya na na. Ato ya na yuchola. Tao Little Red Riding Hood. Palamadan ni marchi na manyi mungo. Ka Little Red Riding Hood. Marchi na mada. Kayaan mga mol mi. Ngate tawat mga palamada loka nana. Ya yo, bili niya.
1: Hey, this is the Night Preach. You're listening to Yolngu Radio 88.9. Mak.

0: 감사합니다.
1: 네.
0: 네.

0: walam dango ka chuluk to anan 2 pm na
1: yo na mere bok mak ngarain I no ton jang ra kawang ngain ka ga leven komor si repingor ka nga mai numa ka dol ga yo radio kura

0: Check it out.
1: Yo, that big, yo, radio.
2: Good job, huh? Bright, you're a ninja. Mara yo lor ko ni jalan ko jala mi amani ro una ape vizina jungwa yang jalan ko do le ni ni ni jol pa yo andi nan na ngara mi amani ya yo ngu na ju na ganan una la lo mbuli yo ngu ju na na ni yo belete Pulimia Rangarana Yulmo Dunarana Raina La Yalagi Murana Vaibara Murana Walun Vaibara Raina La I'm

Pilih nyangat pilih.

ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.

Kabulo na kon yung radio recording na kon dual kuriling band to lang ramon kening boy. Kamani kayo lang ya ako nga rich lonely boy.

0: pangayam ya ko Andrew Gurui tong kato mga napanga school ka napanga ro tao mayam napanga ro school work me warao na kadal ka happening kato ka tomorrow ka Saturday napanga ro wakalo ka also tong aro mayam ngan mga aro mayam tao yung radio yung tanaling kong tao na ka nadal ka birka yun ka nadal nga ro week ka mga maling kong tao yung ka first one mga aro interview yung mo niya ko early kailan nga na pang yung radio mo ro kaya mamin school work min yung ka naman mo raka namit ka niya ko
1: yung min makala dual now sa lokal kaliang balang yun na dia Roman Green School kaya ako yung mara Albert Warning mara
0: ma Raul nung mara na pa nung tinalang area nga
1: nga nga ako nga atin nga if I to go back 2014 or 15 real o even nga to balay 1980 sa lorong but that's barakun mulitir but anyway first nga nga nga ma murungon 2014 doon kam now yako remote school attendance strategy yang also known as walking bus yo walking bus to now we maklim war pemangi balangai to kamar ki gajamar kulin mara wanga kor rale miram school agunga yang dial teachers naga parents nang community wang
0: na pangaro nungo and bit jamming kan nakon ngatil 5 years back na kanuni happen deal nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan military nawe happening everywhere nakon community wakal malablenya kanya kon numalang kon deal jam na anumali birka yun manimak na kununin ka kamali mo rali
1: si manimak rali manimak rali wakal wakal rali bili na kundu rali na wui balanyam muli li yorong yung mam yorong yung mam wala kunya understanding yorong yung ngayto yung mam uri pungo community ngur balay wakal miling mala manikay miling iraki miling bilma miling kadoal nguni yiki nguni ngapake wong gita kana mala nguni nguni le long mam dian jagan war kur long mam do warakan nya ai main ma bili ngai le nguni long mam yo longoi ka me mara nga matam jam mar kurin ka yur tan yo longoi ka mara kan dar punya ka woro nguni mala mara nga matam bili ngara kan ja brave mur ba ji ngara win wangan ngai tungule na we long mam mara tungai mangit yo ka mar chi wandangul ka wandangul ka wandangul waktu dah akan mengulang jadi musik kuru wala bikin wakal kuru yo
0: balain akun nain balain muka tulain lakam akun wana ngay papuro unyali wangkai ngura yo kalau itu nakun ripun nakun jamar kulit ya numakan alatan berkaya nakun walang walto unyali jendri menggitir nakun rape pilih maram kan nawe
1: bila wangga jangan itu lewa wangga jangan itu le nawe main mak yurta o jamar kulu ya kara main main ngara kulu ngara main kebeli wal tu yurung jamar kulu soalnya cendih main ketir wai mai tu guru tu milih main ketir wai mai tu mal aguru tu mal mungkin le musik mul dia balan dawal musik mul hebat kalau tu mungkin le beli sometimes ngara kal gua ngangur bungul lemrong duka on Valimrong traditional bungul in certain years yan mala a certain month yan yoga budai nak music guys right? Anyway nak na music malam cassette mo na ngur bala kang ngaman kang ni malang bala learning ara kan ko yang ngur learning be wala man gitna oi yo
0: ne ko nak important ya walang wal to man gitter korotto ba poro ka manikai kun ka minchuna apa lenyo nama nama
1: yo yo kagun ina kunna we witi na na kunu ni mai mai magya mar ko bi ngai tiyal ngomir inditir inditir ka ngai tu ni ala mir gur pul mul kruin pala ga madari rom gakkal yo ngo pu tru musik contemporary ni mereka maklakam contemporary music ka bala mir ko mun ala interested war pam na wor kur yo tanya jamar ko yang orang ala kungal gue ngana we walu shay mar ko di yo ngo culture o custom no lejo tru musik as well Munal mulukro, parku wanga parku miru. Kayu lomu manika, kayu lomu manika, kayu gak kalau yo, yo, yo.
0: Kayu lomu manika. Belum kayu dekik. Kapungkol. Main mak yo yo. Kau nak kon orang kon teachers kon nalcan oljaga koyang yo. Teachers tu. Never to nakon enjoying wal ka diak neko wakalko
1: diak wakalko para ka go yang amban since na ta bruni go ngal ka pass mara dl staff special ngal ka mangi wal ka nga we mara ngamati ngule para nya room go mara ka wal ngun na kun ka take part to bele yo ngun na kun festival para kun do go dar nata ka wal matung wal staff mara ka marchi ni wala ngono bi bang wala ngola na nya kun mar mulikin yo bi wala ngono encouraging bi na I think wala ka ngono para yang ka na bi mar na pro ngo yoro ngo rom go yo ya ka jwal tunga ang dunja heavy na kun yo ka kun ga na mir mar dal wa na mir encouraging wala ka na and support yo to wala mar festival any activity to dial great when the staff na pro dal ga supporting mir yan
0: yep bi jan yo like mala yo lecho thank you wawa ka nevgam arato yan ngangtun namalan na nakun namalan kon ni tu kurupan tao di palya yolngo ka papro ka nevle morong generation go ngurukon bala generation go ni tu kurupan bijan kun nito yan duelen bilin limrong nawin room ya number 2 item ka manikanya ka bungol na bapuri bapuri bapuri ablen kun
1: mak be I hope limrong yurta ya lafrong lang yurta ya markuleu mial ku ga ya uring ya markuleu I hope ni matu dari manget dan marma room ya lang mereu limrong yurungo kawala lang mara na putun mara nganan ja na putil kororo yo rong ka main makil mulka dar dar dar rom ya kan matu ala mara baga pagan jo ka na in bara in ja mara matu mar ma ngol dan na rom ja ka rom ja matu kalim rong yo rong ngai tam di paling ara kalim rong war pam ku ja mar kuli ara yo rong aku jeng matu rom dun jo na ka kan matu ara ngapa ke tin ja aja ya man ngol ngol gakal ja ka jeng ki yo rong yo ni rom dun jo ka gakal na ring ngola Abalanya, ngalah kongin malang. Be strong, stay strong, and believe who you are. Ma'am,
0: thank you.
1: Thank you.

ñako labé dara kanen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

You already did my

0: In many ways, but a special rakolondo biringo wanganja, uningay libayeng un ngarangan artol, uningay gabitya na bilira kalnina gamal tundako. Ani maringi yun ang rakado alakaram.
1: Yo dan mandarangan, yun ang nunuya dan rakaram. Garuti kaya wangan yara nunu biringo anam. Unung baya nunung aro biya pulung upan. Ka malang duman yun lang ay agarakaram
0: wangat yang ay dali hinin nga mani ka taro ang ay dali minitir daun ngay gumul taro atin nga lakal dao wangat yang ay everyday nga lalika lunod bilingon yung walang dakuran na majamang or nakon for short time jamang or yan manmak wangat yara kulon dut miringo mala muni ngarang uli kulon yun wangalil ngalin yuli nina ka kungay yun mir ka daula kran na mir ka mariki hunting or only certain times muni ngarali flying back to community ka ngayra kulon dut main makmilitir
1: bana ya
0: yo muni yul ngo
1: yo
0: main mak ka wanga jara kulundo ni din londo muni ngai ngai wanga na marangala kangri unangai karakal muni ngai ka bicana bili ni nan ni murungal buk makal
1: ka ngunung nuno ya ka birka yun yun na mabaya ngu ya rambangi ka ngarunga ka ngalambal nuno ngarunga dan mabaya nung kubana yung maltun
0: muni ngara ko ka ngarapin wungalin ngarangulik ka nanamir
1: wungalin
0: ngura ngaralika karur yun ngarangulik kamari kilin yuli rambangi warpam muni bili wungalin dako
1: harun nuno ba yung wungalin na ba na nama ano nun ba yung marunga mo yung bituing naman nun ba yun na yung ulin nam
0: naman yung ratto nga nyan yun nga ratto marichi nga ratto naman nga nyan ito ka maltunda ko ang unito nga rangoran ngunin nga ratto bayang nga nyan nama ningoli ka naman nga nyan
1: ngulok ko me
0: yakaginyari yoro
1: ngayon ba yung kagulukop mo na nalang naman? Na ba na? Naman nun nung araw yan. Naman nun na nalang ba yung kapitya na biliban na yan. Lundot mo nga nung ko.
0: Uy!
1: Charo, nun ba yung naman na nalang yan? Iritin nun nung araw yakur ko. Kaya ngilin nun nung araw nga. Nun nung araw bitya na kam. Uy! Ngacil nga yan. Jinak ko. Napa ngacil. Jama. Ngarun. Ay arungat na napinyan ng mga napa, birka yun me. Hoy. Ay, una ngaya na pamilin ko ang una niya ako. Ngayang rumayam, kalko lang nanay. Piliban na yan nung lundo mingo, bayang nung nga rin nanay, minin ko.
0: Kaga na, ni kadwa lakaraman. Yaka nga raman yung gidwa na, ni kalakaram.
1: Tare na nung bay ka bay, kwa minin makuman, minin minan, kung binak ko ang lundo mingo, dangal maka daro ka nung mi. Bana bena bay kam nuno bay ga mari min darai.
0: Wei. Na komo ka?
1: Pa un nuno ara dana min ngom. Na nyal kam nan gon ngai.
0: Wai. Na mi ka dal din king ya. Tori ga ya kur din king e.
1: Yili pim nuno ngaro ga ngana nai kuj parun ga birka memorun.
0: Pane ngaya bay ngi ka kuj parun manana yili pim. Kangan gaul nan bananya kul ngayang ngam.
1: Aku rakarang na ngalau jan nunum dan garuan.
0: Dango mo na pa. Ano choro?
1: Tuan maya ka ngaling guranan. Tuan ma ngaling aru birka yun, kayal nguanan ngaru ngaling gulu wili yun. Nan mambay ka bayi ngayang.
0: Ano na ya kadang rakaramam.
1: Nan mambay ka bayi ngayang murali mingana nucurun dan. Baik ngam lundut minggu yang al maling kuro.
0: Wah, ayolah kerangun ni ku. Baik ngurah kadal kuyangan na, ni kadal dingking ya daun bulun.
1: Nucurun yang ngaru baik ngurah liminkan. Kuro tu minan ngaru yul ngun ngaling ku baik ngurah lundut minggu ngaling kurah liminkan. Ngunan dan ngaru ngaling lundut minggu yu ju yun rali workli.
0: Ngan ngol nang ayaya kadang bir kayun mabaini nuno to rakraman yakul
1: nguna na nang aro ngal malin napa connecting na nang aro nun nay ga kuruto min nungo bay ngan bay ngalun do ingal ngal malin guro dang kan
0: ngan ngol min bay
1: New York na
0: ay ngunda ka guya nga duwal
1: ya kana
0: ito rakraman
1: ngal malin kun nan ban na buk mako yul nuno nga paki yul ngale yul ngo na ngale ngaro raka na mi minji taruk ngalango yung ngale bukma kong ngal malingunan ba na lundo mingom
0: na muka lundo miringon eh
1: bukma ko
0: ini lakangon mabuni
1: bukma ko na naman ngal malingun lundo mingom na umera yul nuno
0: wala na ni kadalak karaman yung
1: mutan nuno arong jinang linggo yung chula yutu jinang linggo yung bayi ko nuno arong maringi yan na lundo mingom. Anda meringal maling kau adik kengai angungan.
0: Ya kau adik kecil bayar angai mak dingkingain. Pilih orang kecil bayar ngaku yangin na.
1: Muna mana jiran kau balai kau dah hilip pingan ngaku orang kau ya amla. Panem lundu minggu nunggu.
0: Nuenan pilih orang tu jatuh tu nanda nyalakan. Nah muka gue nyalakan jalan kau nunda kama. Rakau yang ada. Anu curo nyumukoning. Main mak, ga milikin aku yang ada. Mungkin singun yang lekam luka. Yo, ga wang apa yang aku ki, ga oh baru kau aku ngurit cuci aku tunarau. Kiri angin cuma lanya, ga nauri punyi, notebook aku, nauri punyi. Pen ngarali ka gama. Ka kau muka lalaga ruping gama. Yalang ngarati marwa takkan di daliku mapmir. Gana ripunya bula-bula. Nan ripunya.
1: Oh enggaknya nunu dana mirin ku anam.
0: Bula-bula nan ripunya.
1: Nguna nunggu lunduk mingom. Nam nan ku nguna yilipim. That a friend calls her back home.
0: Gana ripunya.
1: Tam rumbal dawu.
0: Pers ngoni pers ngari agama kajura malala ko ga photo IDs mala ngari agama ngurong ini
1: ngulin ito kanya kalkan nguni wala nyal kali ka nguna nuno ngaro na nyal ka ngun tawat to man yal ngwa ka ngaro aro nganu maro nguna chan ni
0: ngaro ngwa ngun budi
1: Rambang ingat tadi kanuka dalam bijit nama
0: di kanan pian. Namanya alka dari kagurukam yulna.
1: Ah, riti nunu baying bantu nara bijana kam. Wai ngara kamar cinta malila. Ti kawan angunin nawe aku ka. Kolengi mana nunu baying benda balnya alka nunggu awli.
0: Yo, aku telefon ripping dari kagama. Nako doan gaya ikro ana wen muka. Na doal. Nada, bini bini bini ngundang ayam muka, ngai una bini mal ngai lundu bini ngundaku.
1: Okay. At last, tu nomor lang tu malah ni lingkungnya. Wari pun malah nyunda akan birka Iwan, nganan mam dua ayam. Bini nguanan wari nuno.
0: Oh, itu albar pun ngai mam dundakal dua leding. Ya ungun tunggarai. Bayi ngai itu malang dura dalipun balam ngai mam dura rakal.
1: Pi warin anak dua anak ngal maling gua. Pi awun ngaling harun dan nyemil ngom.
0: Gara tu.
1: Aku ni nyer kai ngaling haru aku lah mana run kam ngaling haru ya ka. Pilih dan nunor ben wajib kerak kuan ada lipun jadi yup turu. Wah phone jarak kuan. Wah aku dapat jarak ku phone. Ngatil ngali pala rungir. Mana ini tu ka? Mari minun haru kabir kai ngunam dalipun mana wo. Pena yang bina, pena yang ada lebih pentol dengan baju kata, mana panuwa ngan darau. Yo, kabelanya, amala.
0: Yo, nah, kabelanya. Tada, pulang kau mandi kau.

Waterman firefighters. What about that?

0: You're listening to 88.9 FM Young Radio.
1: Wait, wait, wait.

Yeah.

0: pagar nama aku.
1: Halo,

4 p.m. Saturday, World Music Hour, Channel Ngayol Radio.

bok mak ngaranya kuen jula kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

0: duan jawalo 8 PM yul ngual maci ninan wa ngangura ka jamar klo jawalo ngura namira
1: mangara na jaw damaji wa ngara ku milengin bi be an kun dual program ni ngara rukura ku mala balanya mala tu na na rangers na wa ga ya you're listening to yul ngur radio
2: the big

0: yoda yolong radio on yolong radio arts amaraptun ngara kada men yol turke todo asking wa wana neko na age to meni kemla manga kananan go ben yako
1: yo first I started with no music program back in 1995 around there ka I was nakun nawe involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unumura ka nakun ngara wala met nili nakun while they was doing music workshop that was in 1985 ka after that joined with them writing song ka music na buka setting up mala na kon instrument ko mga gitara keyboard ko ka drums ko ka may kaun nila na kon help na buro ni Dr. G ka Frank Numura ka members from Subsen mala my cousins ka yo so first band we started na kon just for the festival kun na kon na yung ara on gum na yako nirpan Bush Lightning. And that was in 1996 to me after I returned Bingo University music workshop. Yo.
0: You mean Maktao? Can I in age to Babraktuna?
1: Yo, ring it time though. Arangan school. Yo, yeah, 10 or Mak, ka 8 young Arakuni, Balanya Mirida, ka 15 years old. Start learning arana kun music ko ka songwriting ko yo
0: min mak ka ni sol ura ayol ko ben ngo
1: yo after that Bush Lightning ka 1996 to ngara start na kun ngara megetin music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers na kun Joshua ka the cousin came back from boarding school kangara na kunna mora yo all over musician gum na kun walal kan magitin na school ko ka in 1996 na por start na ya kun change sol ura benna ngara na kun forming na ni benna ya urit na so na proje yang mala ka oldest one na pro galo ni ben ngor ka Frank Unumura ka Dr. G ngai same time na ko second na singer
0: men mak o dao na na kono godoa dream to be a music or na
1: getting an interest in sport or atilja basketball football ka track and field cross country balanya ko favorite mala ka music mala na ko ndako favorite maran nga ko la kon Lan Richie Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite mala singa Michael Bolton agara kan ni nga kul ka thinking ara kan kun ngaran kan de rebere pitan ara kan ni medini nga kun ngaran ni singing newin unin mala artist of favorite ta pala ra thinking wa har dol one day ja musician na be singan ngara do frontman na unala on stage na eben ara mul kuren da ko ben na kun blair ka nga men ni music mala unin da kun dream ja came true mala
0: Nya min maktab perik ne nungo na koni ni idea wi kama e dona ni chain nungo life ne uni ni fan uni ko deramo kado ana ni nge kana ngula fit ke aja mar kole nunga ni na singa mala o baingo
1: yo uni ngara na kun music kun ne meten talmeren sport ja mar ngara meten kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tingla pelna mialat na ngai kan involving na kun marakal na kun singing or I can make it in ayan ngay kan na kun busy rip yung mula sport to hula nali na kun bango ngay na kun maltur footstep ko ka after that nga try daramun nga na kuyutun but already ngay kan na kun yung akul ka kana ngay kan break tight na nga pero tuning up ngay kan mayang mula date ngay kan ka palara na kun nangal nga niya na kun ngay ngalapulin nga niya Markal kiko ala music lebar akon gujuk na Pedro yo ka tibon mo kay nickname ya mringi na kon urmot na nanon akon ay start ano ganan youth band no which is main mak ara kon second footstep fit jaga nakon heading balay footstep marakal
0: yo main mak lecho da awani sharing
2: yorngo radio

0: Yo, yol ngomala. Tanda mga nga ama. Ngayang gawa nga. Yol ngu ready yao nga. Nay kung ngayang ka naman nyo nga. Yol ngu orang ko tango. Napagam. Rira kayo orang ka tango ya. Tango. As ready yao nga tango. Yuro ngalapal mi malaba na. Baman ko yung mala. Bana naman doi family yung mala nga ama. Tanda lang. Mga rin yung maprali. Amang kikum tanda lang. Na naman doktok. Uyak ka. Nidan ka tango mala. Palanda malajal me yanako panangaro ng mga iyon panangaro liyon kawipom kayak ka iyon bilidan lang nga yatam ng mga chiling manikay mala yun yung at yanako nga yan yung ang unam ng malin yo
1: yung wa radio wa rupia maru telephone number 1-800-89-9769 Bulawanga 1-800-89-9769
2: Yo, you're listening to your

0: yun mo ready o doon gi.
1: Pracha, ano na itong ang itong wang kahit ko yan? Naik ko na kung kam. Dahil tira nga talaga po marikin, di po nga yan akong doon yung nga yan ka wanda na nga wala na yung grupa.
0: Tuan ya, wala nga bala nga marikin kapo eh. Ayo nga kapo grupa. Dungan dahi. Kadali nga iya kamu dahi dila min madakan dama na panminan kapo. Iro madarpa nga iwitar nga marikin wala nga bala. Kulung nga iya ko. Papro. Yo, ngulang bala dungan dang kapo. Anti alami nga eh. Kat mada tama na panminan. Ti alami. Pala madarpatinan nga eh. Uang nga kapin madang ringgit ya. Yur nga eh madarpatinan. Kaya ni mapcha madang ni. Tama na panminan mada. Pala baka riya alam mira pala niya. Dari rakay mira. Pangulungan mada macin mumum dira ya pijara. Yo. Ngunin marad na dapon kang alba kain bon ngunin raki yo ngunin marad kang no kang alba kini bian dili pal marad kang pasar ngunin nungun marin don ja private na nako niya panin ka bukma ko mo ka nako dal mak nungun mari ka bukma ko ngalam rong family nako kanina makinguna wip mala family bar ko kor kal ke kor nungun family o nanu ngandin nan ngo pala niya o yapan nan ngo o marin nan ngo o ngo kutaran nan ngo yapan niya malay nga kuro pa yung maging unay ringgit ya diyang marar pa eh
1: ipong niya lapon ngayong unay marikin kapo kapalan puro anjala arakon mare titikon palakan
0: dualin ngay tawin dualin ngay unay tawin pichay ngay kan unay marikin ay kapo ringgit ya tipung, ang tipung yung ay malar pa, unang yung ay, ayiri siya tinan bapur, ya pira, bukma na bapur malakurup na kun, ya pira malan.
1: Still na kun, ringgit ko rin yung machingura na kun nga, na malangun yung tipung nga, kurupar machin namun yiri siya nga ni, pracha.
0: Yo, ngunin nga, ringgit yung machin kurupar pa na kun, kulungur na, piringal na, malabar kiyay na, kawurip-urip malabapuro, nakon ngale do ngayo warame o naangula taluangun mare munyukun wangai mana pamilang kulun urang ne prawan jen wangai na bapur malanya pegan andi pungmala awe pungmala ko nang mala tika mala kanena mekiyon ngmala waron na ringgit kunelin wangai mana panmenen
1: dai dingay nguna wangai ne tunja nakun tepung nakun ngewan de neng kapun pracha.
0: Yo, dahin di. Apa niya? Dahin di. Ngunin nga ka ngunin yung nga watun. Asa nga ka bukma ngunin ka watun yung nga. Kali maram nga nga ka, rungan maram. Ngunin di ako nuringgit ko ngunin nga ito yung nga ko ngulawan ang minpikyan diwangan ng bilyon. Pangay ito rungin rin nuringgit la yan. Epikyan. Yo, right, pra yun na nuringgit. Wala nga nuringgit kay Martin Gapo. Ito kopin yung nga yung nga karali. Wangan la yan, epikyan. Yo pala niya nang room ngura ka tiya ko angaw. Kapuk ma ko limbrong sal nga na yung jamala. Kakuya nga na raw. Kanama. Kan. Malingi nga limbrong aray. Kanama nga limbrong buk ma. Yabi yan.
1: Mawana. Lingkod bracha.
0: Yo. Tiya la tawa erjan malak. Yan nga na limbrong sal markab mir malak. Yan mato nga ma. Yan mato dry. Yan malingi tiri yabi yan. Panang ringgit kan markin tipong. Purawan jengol. Purawan jengol na ringgit kurupan limbrong buk ma. Bapurin. Yeah, I don't know.

0: this is the Large Amount of Teenage Man, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää ole rakkaan.
2: Nukuakaan, prakpa.
3: Tuonka
4: mulla
3: on
4: vangpa mulla,
3: joo? Mm, 2, 3, 4, 5. Jakka kai, 1, 2, 3, 4, 5. Vangpa mulla. Joo, nukka. Tuolla on uutena, vitpiksi on lukana. Ja nyt kalkkaa rapidetään on altsanana, täällä laktsanana. Nyt tehän on ollut viinnaamme ja teikkaa. Ja tehän on ollut viinnaamme. Nauttuun aran ja ollut viinnaamme. Sovi jo. Kakkaan pora jo. Penaata ja rakkaan. Niin. Tuolla ei paljon ei teekä, kalle kun ei ole marakkari. Tuolla paljon kalle kun. Angun ei paljon ei karvaa, ei ole nauvi. Nauvi, jana. Ja kumero, nauvi.
1: Joo,
3: joo. Joo, joo. Nää on Mä olen kolme. Tula banamin konewanga ngalo ala pungana ne banara edura unyena prungo ngatle ng shop tarana ora na konya na prungo tarana ora katula ny record jeng ngora kadel china ngula ngulo start ning tengo balang ny education center na adult education center na tengo nyala 1 2 3 gadwala na lele pun sena mrendara ora ana bele ka child care center na ngai teng na bla uni na prungo wa nga mre tar ar ramje na nai gol mre ke pa tang uni na nya ala ka twa nga we na nya workshop ka twa la bale ni nursery uni na prungo ya ko technical school ya ko
1: le
3: pa ni na ben post primary wala ngo uni 10 go ye 10 go 11 go na uni ya school post primary wala la lakanya atang ngungu ngura amele wang kalep pana anguni ya wang ana pungu ka adult education center ngatil ngo anguni li ngara ngatil ya school ara ora la nga 15 na milene ya 16 milene ara bla bla ngule marja no ku kam work experience ko literacy jama taro yoro ko taro kara ngatel ni jama literacy center ngra munya ngatel ngwe first one ni jama ngra yo golo ngana pro le ta kar ga paman
1: kara jor tem
3: golo ngana pro le spirit cha ma je shop li rupya la jam ma pan munya ako ana pro
1: na len
3: to na la oro la oro oro na una galera, né? E para nada, para que ela para dar uma toca a Ana, pero ela por mim.
1: Mulo
3: que fica. Para que não tiver nada, cor de ganar, é para tinha.
1: Ué.
3: Até ele vai para drink, cabro.
1: Abro.
3: Lá, ela para ele, vanga, ela vai tirar para ele, ele vai ter que ficar. Tinha uma palavra, eu vou ter que se ver, cabro. Tang kata orang kata ekal. Telo pan bapu melil yulungnya rikau ko binural bagaanya lah. Rangi pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perungku kayul kalan ini.
1: Baful nak
3: kalan ni nak mengusir dia. Kacang yang anak perungku kalan yang tu namanya. Kacang. Mula kalau Ang mga dilka na lang ngayon ng orange pa na mapalira nito niya. Bali na bilog ko na win karugo mix. Bali na rulim na bilan na nito ko na niya. Ako pala niya mati niya ni na kaya ko dala na ngayon ko lang. Bala lumur na na bila lumur na na. Lumur na na puko na ngayon ko lang na na ni. Naon na na kuya na na ulit. Yorup man na pala nito lang. Nama mereka bulu mana, no, yang net dari mana kulungnya, parah yang naol, unyil net, tapi naol ni aku ni, orang yang orang pelanggur ada, mungkin mah,
2: iya,
3: awak pelanggur belum je, apalnya yang betul belu ukan naol lebih bermat ya, mana yang apa yang ukan naol, orang aku lebih panik lecet lah, akan ada friends kuikan,
1: wah.

Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numa ko rawang ama yor ngaraya

ഞാൻ

0: jangan akor war pamrum balangor kari pun mayang ni tu majeriktun kangurungi din di tu bayangun ngamatam gangriun cakjen ni tu maram markani ka family nungo pichan beli tu ka saip ni nabayangun numatu maram diphtheria riri diak diphtheria uja jakjen ni tu maram ka free dele di community ngur nukal klinik ngur
1: yo namir maraya kukawra onambi ka marang ngarayol ngo ray mangeroi ka diang ngin balangaran akon yurta chairperson at sko Aboriginal Resource Development Service sko yan melang mai guru pan nakon yol ngo radio frequency number 88.9 kapoyak ka dual region bookmark yo jojo

Point.

0: Kanekta tau nam. Pia mark tau. Daue angeda kamarang togala kama mulogoyo. Nga kuela chong da dao ya ka bitcha kong ayo da dao. Tumangero ni malang tunan da bitcha tao ya. Ma.
1: Yo. Para ya kumulogo. Kaleven kupingara. Ka papuro yung aragara ora. Tao yung aratudwala karamay. Ngir puy ka ngatili puy. Muni biri baman wala lang uro ng kalmiri. Wala palmiri kukko nga lang ngir nam.
2: Wala ko na yung kukko nam.
1: Kukko nga wala nga niya. Duri ng uro makar ng uro nga ara.
2: Eh?
1: Kukko nga lang wala nga niya. Kultura nga ay... Talak nga ay makar na nga lang. Ripun wa nga. Island. Runo. Unilay mada kumurdo yun min na naminan mada.
2: Eh?
1: Nawin. Atilin.
2: Eh?
1: Mada na namin. Atilin mada na namin. Kumurdo yun minan mada. Unilay magkarong wanga. Pala ngay wanga na ngatilin. Wey. Panang wanya na nito alam marichi. Picara ngay na nung ngatilin. Angay na nung wangan ngirik siyam. Pingol nga rato ala marikin, pararing mo. Kukko nga lang aray pingol, nga rap palmiri. Kukko nga lang aray palang aray marikin, ang duwan nga aray makar dingking nungun wang.
2: Eh?
1: Katunga nga yung ni marahing ka ngatiling. Kababa miring nga nga ngir ko. Lewi, marikin mo marakan. Kababa miring nga nga ngir ko. Kangay ngatiling. Pero ngay karwang anay ngundi ngirik ya dan wakal ngat tele walja. Kamu lukur kulang miram. Ngay bapa miringun ngay nyawut turo. Andi miringun. Palang ngay duyut tu nyuni wangan ko. Ama. Halibalan. Na ngaliguay manitura ko tunop pa ya munda. Malapal miriwala pili wala ngarain kukko ngalam.
2: Ngay.
1: Rau lil palang ngalit tumarikim.
3: Kangala
1: palmiri jamalang unni ni na dengan unni ling urupan nyik nyik karit jambal lewingan unni dara na ngumurung uri janga ara ikan dara na dan ukala mala pal galawa miring wal mi wong galam
2: iya wa
1: kan wanda marichi marichi yukku yukku miring un mi wong gonyu wetin wanda kan marichi marichi sbayam Kanan ngunan ukal ngundi kumurung ujang arany. Bawa miring wala lang halapalam. Tinan ngang ngundi lewangan ngur. Miwong yakum. Yum.
2: Palanal peran bing ngumbrakari yun minam.
1: Kari urang ngay ngay ngir. Tay ngir. Tunyadi miring ngunan yun. Naywi na ngatili na yun. Parit yun na madam liu. Urali palipay na. Waik tura liu. Yur ngay. Naywi. Manday ngir. Tsaka ka ngatili. Lipa-lipay na waik turu. Marikin pala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ngunin naran ang gurtan. Ngaulul na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngaulul na pala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pitya ngayon wangan ngayon ngirik. Ngayon na ina nga di miringo nga tiling. Na ang una naran. Ang ngayon pitya. Tunga nga li. Pitya ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw, ma?
1: Waraw, tiyang unikan, gumurong urtaran, miyong kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw, tiyanan mo. Miyong kalam, unin gumurong urtaran. Ka, ngay wala lang kan, warnay marikin-marikin nan mo, miyong ko ngay witi.
4: Jin.
1: Warnay nan mo kan marikin-marikin.
2: Eh, leo, anam mo na?
1: Amadai marikina, nuni ngadi manji marikina, liu yura. Murun tawat tura madawangan nangal. Palawala liya bingung jantan ngujanda yura kumur yura malamiram.
2: Nge.
1: Jandain biay cabarun. Barbam tawara tawat tura nan ngumari miram. Nan ngunyir kun. Palangay ngadi miringun bawa pa yura wahin nalitjan walang arakutu tuwali yutun. Bicara mecin ngay ngadi miringun ngatiling. Panganan mecin ngay narung jalakang walang arakutu tau. Nguru walang arakutu namakar doat. Marang nangur numarakutu yutun kukung aldipungur. kar ngurun marak utol lak karam. Bicara ngai wangan ngatiling palangai bingur ya nevin. Miung jadawat dura palangai bicara tuale ngai rakurum gajirik kai ngai rakumak karung kungal kangaram. Palangarangnya gukung ala dipungur ya. Kanara nevin ngai tu bingur ini. Na palangnya kuai. Kundir na wala dan mo bat tar kundir na.
0: Uyul noy.
1: Ay tunaran kundir ngay to ray pirin maram. Kundir ng ora. Ngirek tun. Bat tar wala nga nga nar na war pam turalik ka ne wir kung dal war pam turaraday irum. Ngay mi wong doangan. Pilinan ukalang ni kumurong or. Alang ay wangaran ngirek tiyayom. Tiya lang ara. Aduan yang arah karungi rapalan udah narto mak karwang angupan hari ingon dakum. Aduan yang arah karungi ramari cie, apa ingon ada tubulin rungi picar ngaya ngir cia. Arang aja ngaya wandan ngaitan wandan madang ngaitan min ngari panji pala putura. Putura mada. Kane wing rati alam wana tuala. Nah, ingol ko pa tumbol island niya ko. Mundilikan ba man ninan? Hara ko ya pa miringo. Nyuka.
2: Waaay.
1: Hara pa lang hara ko ya pa miringo. Uro dawa lang ko. Mundilikan ninan. To, yura maranan ko. May bulo ko man. To, harang alimaritin nga bingol. Sabi. Ang ayip marit siya ngayon niya dipin na walam. Nyuka. Tuai miring oleh carangan nenan menele. Tipe na palangai wanganan. Wei, apa? Apa bicara ngai?
3: Kuit.
1: Wei, unni muka unni wangan. Ngur muluk koro. Unni makar ngur jangan ngan. Apa miring oleh carangan nenan. Ngur muluk koro wangan. Koro tomio balanyam. Island unni ngai ngan nenan ngarak kunya apa miring om. Yuro ngay nguro da walang ngarap ko ni para ngay wang ngarap way tuwa ngali kamari tuwa ngali marikin bing or nawili chalang na mariinditin na wili wang ngay nguro wang ngur para ngay wang ngarap ayu min mak numarap ko do yuro di ala ang aray nga marikin balayin bichar ngay dipin ay doon ngarap tunyiran yun wala lang balayin marin. Dala po to kibi akon bilibon namin. Bicara ngayon wang ngan. Bili ngayon ngoy. Nain ngayon nanukala.
2: Brush ya minin.
1: Upset na. Bili ngayon na ngalayo. Daya pa miringon na nan ngoyuko yuko. Miringon na nyo kay changat tili. Nan mulukur ko lang miradali. Yur nan ngodo yurom. Alam ngayon biyeng ngayon yun. Waro yura. Nan ngon waro yun do yurom. Nyo kaut na. Pala ngayon waro yura. Ka. Ngurong ngayon nan ngon. Ninan mada. Lambu pan bir madara madagway madading kan butter wangga puno ngalja luka na mada bala marikinan mari miram ai tip na janguru ngo merian daro wangga ju ngai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran bla buku mona inan
2: ya kai
1: eh nawin ngai em nyiran ngai walalang
2: ya
1: nyiran ngai walalang ju iru tip na jam. Yuru turik tangai ju yang hangan miung jam nara mengura highway nam nakap nawala uni nevin gong lup tura wala buku lup nam ayang uni turik nawala lai nyerai jamak karu indur parangal merkap mir ya
2: karu merkap ya
1: bilin turik tangai uni dur parangal jawala lai wala jawar pam nariu yuram nakui nam unya yuram mutigai nah. Traveling na.
2: Betul kan? Nah, ni ten light ni untuk buat ni.
1: Ayangan ini ten on jelingan ni nana ingat aku yuk yuk yuk miringon nyomok kuni nakan ada tanggal di nan.
2: Eh.
1: Awan di nana alway tu ni wala di dan guna rakyat ya. Aku ngalima aram ya apa bicara ngaji nang nyok kai ngati leo. Awan di nana madang ngati le. Pat nama madang alanya. Di nai. Yuk yuk yuk bicara ngaji nang nyok kai nang ngati leo.
2: Nyok
1: pat ah marang arungi nan wala kangutan marang ala madanganya di naingutan marang ala mandaya pat ini ngui madain utar marangala utar marangala pingori ngai nguni wanga ngur winya uram pala ngai ngunara na ngura wanga ngur na ngura ngai kaninan matira nan nguni nan daran runo or matira nan kandaran nan ngudi ko pingori ngai ngurung makar ngur wanga ngur winya rum ngur mul kor ngur kor tumri ngur wanga ngur pala ngai winya uram mara bajau menar meda tuai miring undan ngo Ang ayer di palan rip pula makar luang al madamarje.
2: Iyo lan ko duay mingom.
1: Ayer di rip pula ko duay miringo. Arche mada. Para mada kan matirang wala nirnan. Munilin mada ka. Munin ngarak ko yung munin ngarak ko yung ayawim. Kur ngarak ko yalo ngarak ko mada ang kalam. Malabong arja mada di tuy mada malang nangaran.
2: Why?
1: Aku ni ngarak ku yalun.
2: Ya.
1: Pingu ngarak ku guruk kuri jam. Ini ngura. Ayin ding ngarak ku guruk kuri mandang atili kanyuka walam. Amandang ngundi nganya gong tuin marang al dit. Nengang ngutan marang ngayin dit kalya lain ngurung ngaran malang turum. Atwal nu malang tam. Yurung ngaran dan ukal tuala dambulil ngatili walam madang al nyuka walam. Ngundi maka ngaman tuala yuh balanya daun markap mir walalam. Yurung ngurai diyaun. Unin na makangamay. Di alam, pirichiming arak ka doon wang ngayon. Ayoyo, jujut na.
4: You're ready, Odonji.

やってる。

0: Yo, namer bukmak ka ngaraya kudal yingi ya goyola lea dalin bir ngaraya urungo jambar pungo unai ngapaya kakapoyak naungur kupaupa ang ningaraku daruk ngarang lega jambar pungo wang nga daruk karena kung bukuru pradiyak atsko unai namang ngarang nirali galkar ngaratu dual taruk tunupayam at kan namur tu jambar kulew jaga kagapman na ngula ngayang ng Bilmram o nang ngayang na Bilmram ang nga ito jam limurungkal rambang igal ki yul ng kapalanda ang nga ito maga merutukal limurung ang mga main room yo kangarapok ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ng yul ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadwal kajaga diya kuwa nga nulun ngor katawa nga ayo tayong nakajaman nawe local decision making na kung room na kendo yung may room ang mga mayan kapoyak ko hindi pali kapoyak ko kagali yung kurmata kung nagabi kanwa nga yo tuwalgam morongon kamurodal kabitan nga rato nawe lakram napur kajal tiringo ni ay ito government to maradarangan yung room ka jamar kulay utukar darangan room gor at yung room do para rali yun mir margali mir to nga mga mayon tukar walang amany makmetro walto majingutan ka walto nguni jambat ka room maram kagaraman pangrungin nina ka number two ka muro uni kabikan napur ka jalter uni gapman to to makmak ton yor ngo kakal ko mayalew ka rom ko ka darangan doon yung tukar ka number three naman napur ngole uli po yung lacho may maktukar ka kung kayo nmir para rali yun mir rom gor kakal koro nga makule oro okay number four napur ka malam o jari yun nga napur ngayon nga napur nga napal mirin ka wala lang rom kakuya nga nawe ka main kitir walang kor marga yor ngo ka ngayang ngayon mir ka mulukur walang kuya nga nawe uni rom koro kale koro alal tumal mam dukar nakin wala tu na purun dukar kur gama marga tu ni dukar limur jamar kule jama wala tu mal mama ci ga dana wal tu ga ngone le kel kel waptu na purun gal rom lil man makul number 5 ni ga bican you want government to talk directly with our clan leaders, come meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number five, cha. Tuolgam. Na purgajal tere ngoni government to kumurwaj manapuring ganin na kumurgumur margalimur to wangaj manapan mir rambangi rom go tiak na chandulimur jamar kulingama na chandulimur to wangaw jaga ka buk makan kroto mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kung kaya mirbalalali yun mir number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong ka walaw yan bito kabi rum jama ando walal marangi natyan walto jaga limurong kalangaw kabian ka butir bicuna yul ngawalang marklim to rambang ijama walal to kulyon kuya nga nang mabalan yang ngugam na purmayanggi na may maknumulang balan yang ka kangan wal to lom jaja limurong galangong ka walla ilakan na murungan ni walal mayanggi na chan wal to jaga limurong galangong jamar kulyo taro adeli ngay kang ora ngole yor ngole na bijan lekan ngor kanamir kabulo bijan koyang ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai ka bijan koyang ngai benana ngamai mak pili ngai kana right kunamir ngulok pala jamo na tal tal ngai tul jaga lemru ngarang jamar kleu kolion ngai to gapman kolion neto tokar koro dola kandeng ini ka ko yang ayan bina main makni ka ngayatam ani rali ni turong na prunggal oleh ni gapman karena prung yul ngoli das mala turambang e jama rambang e sad by sad blim to jama rambang e margalem to tokar mamun nagale jamar ko leo ni yutta ya ka yutta nga jangon ni limur tumal mam dokar ni nalkan wal to maga ya mere korom gurman getir jamar kule ya kan wal to ya korom getir ya kan wal to urang acara nya mai getir par wal to mak mak tuna del kororong anong ngap man ko karom gulem rong galango ala to jamar kule ngutan ga yo al trian rom luapton yo pranya Number 7 jangai gabi janwangan akon lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali gal ketil lemur ngal ga main ketil lemur ng rom ko protocol wal ngali kalakam wal tu marga butur bitun lemur ngal ngau kan lemur tu walang butur bitun walem tu tukar nama ga mermam lemur tu ni gonga ngia jamar kulin lemur ngul lemur balai bil mam napung kalian ya ka balanda meter kali bil mamalang ya ka ali ul ngolol meter bil mam ngena pugal mar mar tu dangan ngai tu wala jamar kule balanda rom go ka yor mo rom go kadara yang jal kreng rom maga ya meril yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur bona namir yor namir kor rom gor Kapman kal Kapman kayor ngo Napung kayan Marga lemur to Tukar jangan mengamayon Dia kewa ngau Kapoyak nal cengai kadara Ayol walal ngalemur kanina Dia le kapoyak Lemur to jama Lemur ngalang kurtarangan naur Marga ngay to ngapagi Darangan lemur ngay kapman to Lemur to walang darangan Tukar jangan lemur to majajama Yura namir, kamardar ang namir, kaganjar namir, balan muningal ito doli jamar kuling maritong balik ng bilmram ngayang o balan na rom ko, kayor ng rom ko ngayon ito diya kay Malton, balan jara kira Korean, o manyma Korean dukar koro, ka balan galit ang muningal ito yala jaw na dali leadership limurong kong kawalan na tumati limurong gama, muruwarin bala. Yo, balanya. Yo, number 9, Kamro, Limurong Dual. Ngay kabitan nakon wanga Sarok Limurong kabitan wanga Napur kajal tirang ni Kiamar Kuleo Kacan the room nga mga mayon Nakon decision making guru Kiamar Kuleo di jama Uni Boko aton mer Dial kapoyak Ka Balang apa gyo aton Dawin court lil Marga wala tungun li court mur jama dawin Ka lemur tu dipung ng gulupan walang gal dukkar Nalcan lemur kajal tir Yaka wala tu ka Ngama ngama yun limurong rom Nganya lemur tu dial ngama ngama yun Kabala gulupan walang gal Walja tu dangan limurong Kala kande lemur to ngama main dokar maga mir court kor marga lemur mangi yon lemur to bala yon o na kon lemur to jamra kulen yon na kon bala ngara kal iral kal ayol ngrom kor wala main grupan marga waltum kinama kakal ko rom go waltum ki ngotan gayar to na bingo ya ikrongo dole mar to bala na mir ka rom ma tam diang bala ni lim kami terbalan dal gari rom ngai kalim rimar tumbal mam kajamar kuning kami tina tumbal un lim rijal waktu tawat tun marawal tu dua tengah terlom kerja yur mukur dengan yur nangap begini dengan macam rom itu marga ngamat kerana wal ngan kajam berkulit kemurung ngayang menyualang kau beranya number 10 mereka bicara nongen jauh kapan kau napur to mal mam dokar ko jari napur to napur kalang napur jam berkulit nalcan napur to walang keluar tinya malam o ngutan malam napur oyan napur oyan do jam berkulit napur kulit napur tukar belgal karena kurwajan waktu main getir karena nak kena perkajal terus waktu main getir ya kata ni dia lebelah ngamang ngamayon tole wajan ngai dia lebelah kot kurwajan ngai dia lebelah rum ngulungah pakai kor nak permain kita cina perlu jaga orang jamar kulit nak perunggal ngom dan nak perunggal ganjar kor pul yo biar dole nak perlu bayang ngogana jamah main makom dia nak kon community ngur Mungkin ini nak perlu dukungan yang rupiah nak perlu dukungan yang kagirik mana nak perlu building mana mana nak perlu dukungan yang nak kon funding go kag infrastruktur mana nak kon malam marga lima tu main makur yang tukar kurulum kurulang jama kag ngam ngam yang ulang tukar rupiah dukungan yang nak perlu kabul nak perlu dukungan yang mana mana nak perlu jual tukar ko na kumain makuja mau balay tukar lil kabulo nga na purong mulka malawa nga malaga ngata na purto nawe yan ngunawal ngayon yung aray nguna na purong dirtipo yung na purto jaga walang jamar kuleo yun na puro pichan debilian na kundo di pala yung nga ni na purong dugunga yun ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala niya Number 12 ka bijan ngawanga na purja kajal tir ni to government rally marki wajt man na purin di pal jal kril mulka l to al rom lil di pal na kun kapo yak lil ya kan ito abar kung na purin nyama kabuto bijan na purong rally marki ka nini na purong kal dial gomur gomur limur to nina marga limur to yura na mir ka kungay on mir Ang mga mayon dokar na purnungo tulakam na napurgamay maknayatam anak ko na purmayin gitin anali na purrom dungutar nalcha na purto darchal kumrom ka balaya walang maga il ray prip mil rom lil ka kung kayo na mil rom lil ka kaya mil rom lil na purto walang do jamal kuling nirpan Tuale na purong yalak umiru na purong leaders malakanin na to kajamar kule walto nguni bilian maram turu maram dukar jawal tu maram palanda walto rum kumain gitir kayol ngu walto rum kumain gitir rambang yan dapir kum kajoli nyolang kum dukar bala walto kanin na yalak umiru balanya
1: yo thank you numalengko butuh ikidaw tambal yol ngu radio li
2: Yo, ngarai ako Jimen Campbell. Ka you're listening to 88.9 Yolngo Radio. Dialga lewen ko.

0: Tôi là next one giờ cartoon. Bỏ mặt người cartoon đôi là một tài lý cả các bạn.
1: Yo, buruj, bukuyaj, yi, ngắt ta cả. Ngunin ya kay chal, ngara kuna katto.
2: Yaka.
1: Mana ka mutale. Ket.
2: Hey.
1: Ket. Na ko to ya ket tengora. Yaka. Piermak. Yata barka. Baro ka mutale. Na ko arani. Ngara kay wewe ngora. Tika koloko ka baruya. Na kuare ni ngara kaya wewe ngora. Tika koloko ka baruya. Na ngara ya lacho. Lingu ni liramro. Mutale ka miwere. Tua nanguni ya waayin jaya. Marchilili. Mak ngayi ngara na yoro lukana. Yul nan ngubiani ya yoro ngara. Tua ngara yakawara yoro. Waayin kungu wandi. Ngayi tuaya wangana ka miwere. Mutale o. Palangay wangana biyakap. Ada warna na bay, walang ayi. Paro kamu tale, paro. Na kuwara ni lera ya borol yona. Bilngara chol pana linggo na. Nongo ya makniyaj, ngataluk na katra. Mana kakuya? Yo, chawari na nangara ya bilngara lundo miru. Ngara mak lundo tibe. Kit tun marci, kit. Yo, mendo mana dikka git kitu namia, mia puno ka mendong. Ya kangati burap to, tuwe ya mudika nang dungura. Yo.
3: Ya mia koga ngara real, ngam mga yung radio.

Yo dole, dela, ena dole, numalango yuto malayum. Nanaroga, nanaro, nangay, mayali, manikay. Moyo mono kono ni manikay, ya. Tawatun, patuli nga panguna. Katurang ay korang ura bichan. Wangu bini duradop tu nama ni. Tuali nana lo, yang wangu ni orang kujam nak kulo. Ka nana lo. Abu lu di kayu ribu malanya ni bili ni malina, madia lah. Ongoli malanya, mana kayu malanya? Yo, kajole ya. Mara ko lakra manikai numaduli na ngara na kadaro ngako mangal le taro ka mangal le manikai yo korbora dora manikai yo polungo ya monal na nini nangaya balkuna dolma bongol meria kuna ngara kurarungi kadole ya na Mulai ngeli jannya, nganara anu malangku, aman nama rubrikan, malanya.

0: Joo, olen takaan tunti Julung Radio.
1: Joo, jolmo. Tuolla ngarattu tauo lakkaram ngurukkaan tippali näyppyinguni mulkkulu riiri jaakko coronavirus. Ka duvalkam, numatunga mangamatam. Duvali nguni coronavirus. Bamburung-burung mreo. Kuya nga nam mreo. Ngaja limur duvali yul ngu mulukur mirinja ka bamburung-burung mirinja. Ka nguni riri nanginik ngay nguni nanginik buwayak nyumukurin miritir. Ka nguni ngay nguli nguni nanginik nanam mreo. Marikin ngay lika nguni ka yul ngu ngayto nama kamam yul ngwal rumbalil. Ka nguni ngay nguli nguni yul ngwal rumbalil mam dono bala ngay nguli nguni kaman. Ginawa lila ngay ngulingunik ulngir niya nguna wala rumbalil na limurong kala. Kangunan niya ginawa rumbal ngunya ngay ngulingunik malabuman darwak ko na miraga darwak ko man. Ngunan ginawa limurong kala rumbal ngur. Ka limurong uli kangunik yul ngoy latiwar raman ngunik riri na niya. Kalau ngiri meri yul ngunguni nanu kal yul ngual ngulu kali mam durunguni riri coronavirus ngain nguli nguni ga ma bala ripual nya yul ngual ngain dunguni bala nya kor ngali un bala ripual nya yul ngual ka ngai tunguni una bala ripu yul ngui ka maguru pan nguna ripu ngual mam tundo ngayem ka darwan militer abar pudal yul ngun dia ngin riri dia nya lemurungal nya redektor ka darwa mritiri debile yan bar priol ngo dole bayang hotter de ang rere na ngene warai ngai ngoni na ngene na namreu yor bamburong burong mreu goya nga namreu ka ro mreu bayang onan ngo gong bayang or loko ka bayang ngo ngi yakan limur maringi na ngai dole ji yor ngai dole ngoi mo koy mer yol ngoi yur limurto yul ngunja bamburung burung mirinja guyangan nalcan limurto gul malam duwale riri malabuna minyangur galacuari unangur duwal malanguni nakono dukkarinja ngunya limurto balang juluk malamay nganya duwale yi nanginik nany nyumukunik nany romreo na riri limurto dalangan kamalingetir kabukmak limurto jamay rambangi gol mran na unja dia kiriri unja wana ni kangula ninna na ni kajama ngala pal ne yol ngo mulukor mer ne yol ngo kara man ne koroto mer kal ke poy bar ko poy na ngale dungara nyumu kunen ganar poy yuchu wala gol mra man ngale pindo yol ngo unja muni riri malabuna minya ngor kala cuari unangor tuan jangalin ga yol ngon wanga na mer bambrong brong mera mala ka gong mera mala ka lokko mera mala kangi mira mala ya nak kon ga dole le moro nyol ngo nyola la buk mak na rale mire ya mar ga le morto darangan ga mala jar yo na nga i rom na kon dia ke ngo ne na ngi ne ko na ko mul ko ri re o ka chu mak le mul jama rambange balanya
2: spoken by Yurangil Durkay sponsored by the Northern Territory government
3: yo from Albin. This number is called

Padudin mo rin ko, mga pa. Abunin mo. Arkela yan ang kung magwak. Arkela. Arkela ka lang binong ko. Urawag niya ngayon. Kadawag niya. Gaya ko nun. Kadalun, Belagi. Kunwari-wari. Kadalun. Kadalun, kunwari-wari. Baranong.

ngarayaku Rosita Wecha ranjang ngarale kajama anu makang ama yul ngureria 88.9 tual yurwinger.

0: twenty wallo 8 o'clock morning.
1: Do interview Ben and Guru, you know.
2: God, thank you, Zoe. Yo, I rock and melon dao. Bam man ko dao dao. Bere. Uru dao wala ng mga lain. Bam man ko bere. Arong ando balgan. Kanda na wang kanjo martuan na hangal. Pulo ko na lang dahil walak pa. Kanda na wang kanjo banya bicharan na hangal. Hanare jay kulong. Pala na lang wang kanjo mawang haon ran kan. Nang ang doanan bolan. Po, po. Na lang wang kanjo na hangal. Mil dort tuan. Po, lindan na hangal. Ben, ding ing na nanakan. Nalpen ya katangong bichan. Hanang ton ba nawang kanyma yaw iwanan nga naramun at bla burpur iwanan. Jinyal matyan wanang kwan. Heee. Pala nawang kanyom talakkan. Ano na uwawal nga nyan talakkan. Lingon rur. Ano na bitya naman nawang kanyma wangan. Why? Kuta markam eh. Tam ngayro nun na talakkan. Bait na pala ngayro kanan nun yung dambalan lingko. Ang ngayam nga ro kawide yun anong kulir. Nang tunang ngayam nga ro balan. Ang ngayim nan ko na ngalam na ngayim nan ko kana. Ayan bilay niya ambulo. Yan na re brick house. Lingon rur. Ha, nanam na bol ko mga runganan. Run ganan kan ba na yaw yaw yanan muna tan nan kun banyakan ba na dalkaran na nan. Lengon na nan ba na yung ulo mga nguro dawa lang nguro na nakutak mga nan ko dalkaran. Ba na nakangulan na ngayon tang bol ko. Lengon. Nanam na run ganan nan ko kan yaw yaw yanan muna tan. Gundan mala durung naman nan kula durba durba na nan kuro purungon. Gunda yun dur. Lengon na ba na rung na nawa mga dalkaran kuro purungon. Nanala. Ehed. Bila niya jay kulong meyo, walo yo. Eh, kata namin na jay kulong mayako, kaya jay kulong Tracy. Eh, ka bingrom, chulukta na namin na lamuhat mingong milran kanan nan ko. Woy, alam niya ko jika kota mingong minyaw iwan. Ran kanan na namin na nangala wartuan bidya nangala bandan dirimok na. Ha, thinking na nan. Tikan tanya ko kota mingong minyaw mong doanan bandayan nguyungan bayanan. Ayo walak tangaro nga naan, laot lao yaman ba na bandan malan na. Laot lao yaman naan, bitya na nangal, flat one na drungo yan kan. Momong doan ako ro, purongo. Natang waleng wancho doon ako, marimingo niya ako nyoka. Lenggon. Nyay anan na nami, apat mingo nyay anan, bulom machin chay na wain jinan. Chinyim na machin, bulom nga ako lan, kururuk, kururuk, pili niya len. Palam na na chay, nyan na na kururuk ko inan, koro purongo. Yabak mingo na nyo. Eh, dur. Eh, abe ngom nan. Nanam o mengom o mengom be nen benan. Tetam. Eh, ai ni nanan. Eh. Daran nan akan banya rekton menam ya ba mengom. O mengon nan waro yon. Eh, be matun men. Eh, wa wa markap men na nun rak kunjin bicen nan kan ko prongo. Socks o ngai ngole. Jama we belenya socks, belenya menan. Eh, be ngom malan ran kan. Ngande papan ngarongan. Aran ka nando paling ko. Kangan di ba na ba pa ulay ako? Tama la? Kangirik. Dupalin man ay ako. Ngan di ba pam? At dupalin man ay utom ulay ako? Odor ko. Kajinjal ma. Ngalingkon. Yakom dupalin na yutom ulay. Yurin na nawa. Mingko jinjal ma. Bayang ngayon nam. Nalangan ko odor ko. Miyabak mingom niya. Iwanan. Yako ropurong ulay. Markap mi ulay. Ya. Eh, dur. Abi ngom na ngalangan di ba pa nyan. Banda nyan ulay. Tama lang kangirik na. Tangon ulay. Kaya narong. Wah, kalanya aku yutuk lah. Wah, pican kata nak dalam belakang dek mereka. Wah, mana dek aku yutuk merkin wah. Pian kan. Dalam ini bapak yang kanya nyai. Wah, nana kan. Wah, katur aku merda mereka mirip merdan. Nah, aku rasa mau tangon wale. Gak kaya narong. Wah, kalanya aku yutuk lah. Wah, pican kata nak dalam belakang dek mereka. Wah, mana dek aku yutuk merkin wah. Pian kan. Dalam ini bapak yang kanya nyai.

0: Abel ya daum, alas man malengko dau, paman nabaman paman nabaman nabaman nabaman nabaman paman. Nata 90s boy. Na, ungan yang nama. Karena nokko tere nana. Eh, arongan nana man ungan ma nokko tere. Yolong yo ra nengan bang ungan ta kongan. Nana macen bolom banya ungan ma macen, bolom macen daruk minan. Daruk minan macen, bolom ungan nan kan. Yolong yo kan ngatta shopping dot tan nana kan nan bolwangan. Woi ngare ngatta korop pul ben kan. Ya ka gene pe ne man yo korop pan mi bayang ara tu dark tun nan bijan nana kan. Lengon. Ni muka nana bile ya short temper wattom. Dango lengon nakon ngaya ngo yolong. Lengon dur. Ni nana bile en banya mengen nana banya wattom dark tun o wangan nara nana dur. Lengon. Nama ngaya. Pada waktu nyame, nala meje ngatau meje darka yon, darka meje ngatau, bengo belum nala ngapa kenya nama, arong ngapa ke, yap namu dikang ro, arong nama ne bena, nala waktu nala nyo, waktu nama ulah, hai, nang tu nama balen, gumuruk nala ngro, lah hai, excuse me apa bichan, nala mena bichan ade ngapa ke, mena re ongga ngo, yolongo, hai, excuse me apa ben, nala waktu nama belum nala ya, who am I talking to bichan nala ngapa ke, nala waktu mula bena, to me dog, nyakule nala waktu lewangam dango. Angal ngarong larion ko ropprongo heran nara eh dur eh wangan nara wangan nara wartu nara ngapakin wartu nama na bena we tam ga ungan nanya kule wanga bae ngala yulungom yulung ungan jen lengkon kan nara ga ungan nanya kule wanga ya kan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nara na woyo nanan ko ngapakin ngarong ngatan nan ko shopping ya kan mala bila ni ungan ko mala ya kan ngatan na pileng ko yulungom ngatan shopping bulike na nganya din stop malanya lengkon Den bib speaker ya banam na bolon do buluka borol iman. Banam ga bile ya no urun ban boro men. Pieno me. Lingon. Eh lingon yo lingon borol en maya kanung kan ma. Marat na borol en ah tang lingon tut na ko na ile yan. Lingon. Pieno me. Bile ai pukko borol en da. Eh dro anang do na na wato. Trop ngailen family nara koroprongo wakin ngun bilen waddo ngayanan ko bana family em koroprongo wala ngana ngana kalam undala nyinga raman gining eh ko patum bul kem yakko muloko kem muloko kem ngamanu ko muloko muloko kem ngamanu to man waddo yoronun no yakko muloko kem ayo ay ko patum bul nana yakko ga muloko kem nana waddo ayo ya yo bilen ya anyway Patang utau, eh kadu mau wakam. Mereka apa man? Oi, baman, oi beri tahu. Yo, eh, duh, eh. Kadu mau wakam, kadu mau tahu. Anu makan apa? Madang ayu, lu ready? Yang aja nang balananan. Biar Mark show. Yo, bilanya ya, kamera bodoh belum main.
1: Had I not accessed this service, I don't think I would still be nursing. Talking to another nurse makes me feel so much more seen and understood.
2: For real support from real nurses and midwives, call NMHPA. Funded by the Commonwealth Government.
3: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuned in to Yolngu Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.
4: Elvis Ewan Makadwanjangama, Yolngu Radio.

nam bir bok mak ngarayın yino son yangara kawanga inga galewen kongur siripingur kanga may numakadwal gayo ng radio kura.

Yo, ngara nyako, ango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, mai mengondara ko, komat, ngare mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman na maka, yung ngoyre yo, tiyara, irkala, ayo, lingon.